Nawana, nawana. Wasari, wasari na. Asa, wasari na. My God. Awa uminu. Kwari. Wabaya ya wajuma. Wawumo. Anadi abaya ya wajuma. Ayakata. Wasu sumo samye, no dia bayo, no dia bayo.